0: otra cosa me lo.
1: Ah, yo ben ma kumbe wa ki mabar de oru musu si pega jaka kondik malo. Yo mo be aye ki tiju.
2: Father, but I'm not going to.

Chifangwanga muskip na bendimos. Chifangwanga bendimos na. Nyakanya ukambaya bendimos na. Busies bendimos na. Busibna wini ang adukuru. Aninya dundo wini ang adukuru. Busibna kidok pacho. Kidok dala, simna kidok pacho, kidok dala, dimos na mama, mama, mama, Mary Paul.

orodogo tolakita latu ikanyako ja ora tolakita latu ikanyako obanani lera ikanyako orodogo orola nyanya kiten eh mana orola eh mana joso kego lo nyabaya kego boke gaju la la imbozo na ngobe kanyo kanyo kanyo ro dogo imbozo na jawu di banyawu kenya ya ye e ta ber mabwo jobo ey icho palega ula kanyo imbozo na duor ko kos ko bondo a ber wudo meto ni je ko gola nyundo wuoyo Felix Jacabolo Ogu Ogu Emano Golayunde

na togi lena akoni kumbenda mindadi mama ayi wagu yo sama doctor. Iwagu i daktari mamongo.